Tuhaisu. Aku kalah kolre kut kalah kolre ni cunil reanga. Kini kisah kami kisah kim kutak kut. Sang wisma akanang ya kapet piyo yu ilngut. Kosangu ka kapet pitai toma itang yu totamak. Kan rut kelas kitak kui kakam sahulah lutan ni cunil asan kan kalahan kakan rut kakaf cikih. Alaku tlas kuit ko doon na nunalin kiskakput sa kiso ko. Uitawin nung nam kasano nunalin kiskakput. Tamani ko nunalin kiskum ta jamk. Anak kang nga kang saasin rin akong kiyo kuhok an nriskillaut. Yumumiwa na silot ka. And nilangam tiyuhukwang ko ta siro yun kahit putuan king ulilas hot. Ma ito ay ilini agudun kalaktakudun meri. Nisukut niso peakama pinilo ayukun. An katahaklo akinaklo tamawit naktakta. Kanakluk, anilangam tiyo, asiro yut, kahit nilok. Asinok, tamana, saliman na kinkiskakot, kanakluk, kanakot, laskot, kut. Imkutok, pistail ngut. No mama, awluk stail ngut, mink stail ngut. Tamakutok, kitakpiyok nga rikom ta. Aksakak sugit tamagot pikilapot. Yuk tamaskon nakkuif knako asilkif knata tsaklong mga tutong rata. Tangwaktum kisokwang kuta aksakan kuyakto kutwad nikinguli lasot yukat. Doay kwaniko. Atong nakaktsak kaunna kukunat kisoko. Tama ko talak ko, titaw kumha ili na matanaw luksma, ingkasum. Tuko katalo ni alak ko tsa. Kani unwa ko kunat kiso ko atong nakaksaka ka. Tsakpaw na lang nakata ko kuyut, tume kaksuki. Nakakanag, tiyan kaksuksakan ko, tiyan kinaksaksanag. Pigkais kumako kailali o luki. Amsatok hoktang waktum ni huwadin king uli laka. Huwanihto ay atong nakaksaklo ko. Unwa ko kunat kiso ko yugwa. Yato ay unaya kam si huwanihwag nunwa kumgaya kiluta. Man nakalakot ko kasat yus hutput. Kaisun ayok lang kata. Kinkanag lugi pinyakto ko siyo nakakput na sakput. Ya, kan kayo perlo ko ni matum unaya kamche. Amsuto ay kawa kong aluksin tatulak kay may matumi. Ya, kinkanag suta pinyakto ko siyo. Itag meri po tanak siya ko nakto ko unwa ko kasi nakto ko tso.

Kapikak na lavgu umiyok tsakiyarak. Umiyong tsakiyarak lu. Tama na tapikak na lavgu. Nis nga ma ilaglasko ko ang lakulo sa mani aw kumaka kanrot sa damnik. Anam. Umiyok laga kam kwat na tama tumak kalakta kami kwat na pilas ka atin kumikiluko. Tot nam pekan kung nikwitang kalas ko nga. To yati kakitukumi umaluko. To isu takhala ni pilu ni to isu atin kakitukumikiluko. Witan lo umiyok ni usakakakok ang dom tikitin ritnera ka ang mihok umiyok maligakluko ikuma kansam kun jasam kun umiyok ni uskam nun tikiti ko wim nun kwaslu ikhnam nun kwaslu tkaram nun kitumun yukumun umiyok maligakluko ikuma umiyok ni uskam nun tikiti knilo taum kok toya tika ktugumit luku witalakili kiuka ka suhukwani kwa suhumni witangan antrakayak pagnaku pikuma atatakko ni umiyok ni unritiko tamanam umiyok luku kitakwa kuyana

Mahayam tayo matumasinig, dok naksukul na piwkot ta. Kinahim na, uy taguni, tayo na ngay tuka. Dok ang pingin na tukulo ni Pitsagas. Diyang kaklayan ang rilinga kami, kwalpit kaklayan ang rilinga kami. Ilini na sa hukukay na nakaklahtok. Nudagam kajamak nakaklahtok. Tungin.

inumi akshaw dukhmuk ni tlang samt ni kwankuta. Na pakshaw lukin pituklhuja na pilukmukhna.

ila kutai ni time at kakaluta piku nga che kukut ilaw chuk nga kakaluta pikum ta atama na uta kawa kakaluku ukutwani time rin ratali man kingot ni time ilini ikiriusu tasupituit kuta nit kuniluki piksa nga kuta time toy ahuna uyuh ka pamani nuna picok ni ikukwayak tum kumani uksulu ku kapil kudlaka chali kwatin pit utkit kinani kapil kani toy nakmi nakum illin tungayin nalaklho khwatin sutte kanhelu ni khwani khutoi snukum tiki chak khuli ni niluku khwani toyat che ni witalu ni tangin khitli niluku taum toi nalakst kanalakst kan tiki tlhmin niu toni toi tangli niluku Atotin toi lini ayuk katuk. Nalaks tkamhtun makut. Dimit pitomang. Tamana toi. Jali ngayon niyutuk. Asilra rulu ni. Huangkuta yupig ni. Pichikayaraput makutta. Malik takuluki pingnak nak kukut pichikaya kakam tiki huangkuta makutoy akmakin tiki luting pilgit tamanat nasot takuam huangkuta yukuni yupigini pichikaya kakput nasunritakput toy pitsakot mak tama na nabukpuk na ko toko muta kakhalo tapin nahtukot dunga yakluku ilakluku pikumtu ikirus kakot ilagaw tlakak amlakchikok taim toy pistkan nalakluku pinriskatu jali ayagalu ta pilre ni angyatun akwagak taim ilit gokwilu ni pilk khwatnkan kalka tanri yukunaw naku michikinay rujukunaw naku ayagalu ta pikum ta angyakun Kingo nam nun tkit kakputan gariwail kan piluku ayas kluta. Unamh pimi kuskok pakmai. Tay maskuih pak totin toy ayok miok asat likuigit. At kakshit mukhit amlhtut. Akun klubiduk put waterlog mucuk sutung bilrit mucut tang khnait lakhtta mahmat mahm acheni pillam atama ketemai muris kluki per kaput chali sukui chortun Aya galu tapi kum tapi sudah ni kong kita ya ku dengan ka anakku sudah juga siap galu ta kui cerat makuta atuh suki aya kagam ta piksel ram tapi rin kluut kahput piluku unet toy kani sesak puta muhtuk koyan anak suni kani umyoh ni rut kaya kata ka Kwatin ay pirit may pilas put.